0: la barca na dua ter doi tu na dua kwatu ala barca na jana oi ro wara nga bir maru ro kuma dana nga ra mu ro tanda ka nga der te si din ro ko na dik tu na ai ter ni a ter ti bi jin na ka na di ro ara wara du tu na ala barca na jana ro wo sala kala la war ko anda tu a doan do kula kur ko yo doan war kin ra yo tanda ba tu do a ki no wana mera hok to do guri ki ta sur da na mu ro ara na dan ka gzuru o tu a ter yo doan ro anu ala wa tu yo kai kai mashallah ai kanda uruko kale ko kala kurtura e kurta guzuna purane a arana guzu kanda a guru bekina edu hola kanda hangam dubu hando ara urana hola kanda dubu hola kanda nika kanu no
1: ai more re re ye chalai ta kana hangam de bekina no nga gura ta tere sha na lai ko
0: yo gar ta gar do anu gurbe kinana ta dia yo na na de gar era para na do ta na be kinashi ah do ta na ta tirana un do che ka do mi ge kiru be kana
1: sha gu na ka te
0: ta ta ku ta ta ku yo do ku ah yo gar bar